0: po.
1: Leshing.
0: Oyal. Beri arem saka. Utikirel. Anayek pa. Chingaor. Huwak. Nakibil. Yatuto. Bakong. Pagpalsako na ujuwet. Agrikola. Kredito Prodgosyo. Kredito. Ben. Naknayarihpe. Okay.